0: Pop singit na karikamunita ho na psangirata. Network si sarvayana sforma kaklapachin po chano.
1: Mara wala father kero pa.